0: ti ke ma mo pe nkan ba yen sele o de se pataki ke ma gbo te ba gbo te gbadun e so fun omo lakeji ipolowo na de se pataki e fo kan ba le mo le ma ni asko pupo le ni tori ka to di ka to la ago mewa abo olu ti ma ku ru ya fefe amo e pade mi lasiko yi lo la lagbara olohun o ye kin tun te wa lorun wayo o se pataki kin je kin kokon ye wa se ririn ajo pupo olohun ba ni beda rin o iwo to gbon so osiro teni to gbo moto do ti e ba gba bi lo mo ma so fawon eyan to ju ba ro bayi iso wa oko wa gboro yato gedegbe ere wa gboro diku repete awon oko bayi akiesi pataki ta gboro ma se laarin ara wa ni wayo e je kin sare pe si akiesi awon bi kon to pe lasiko yi ago mewa koja isedun 24 e kon so e ba kero ko lowo lowo bayi ni ipinle ko bi apere ni keni to ba nbo lati odo yalaru to ba koja gba mini land UK e ma ba so e ba kero ko be bye bye bo se ri ba so fun yin be e wo se n ba menu mi n ba bi ge odu fun yen ma je o n ba bi ge orobo fun yen ma je o amon ba bi so nkan fun yin e da kun e tele o tori pe bi n ba ri mi o ni so ti n ba wa die mi o ni menu ba lori afefe o pe mi ki n lenu mi mem du ki n so ti o ri be fun yin lo so ba gbe mo le ma kun ni Maryland yen ki n se alase pa o ki n se alade pa o ki n se o to le fa yin ni ajo seyin o eyen kan ma fo kan dogba pelu mi ke ma ba lo die die iyato si yen o so dia papa expressway o wa lara bi ti mo lati pe akiesi yin si laaro yi o so dia papa expressway papa julo e ka ti my 2 lohun fun awon to lo si my 2 lati sele jesa ni o e wa lo my 2 e ma kon su gere ba keloko ke lori oro my 2 mi mo e je ki ye de pada si ede to da bi gba to pe yo yi tonile yo yi alejo we have this very pending issue at my 2 especially on top of the bridge that it's almost turned into a market square, and I bet you with you we'll have time to discuss this. We'll take calls from you guys, and all of this we'll definitely treat, and we'll get to the end of that. If you will get rid of that, this is a great abnormality doing that on top of my 2. We will never condone that. Mo bi ojo ajo ni pe lori afara my 2 yi ta won di pe awon kan se noodles o ye ko ti yo je lejo won lo eru ata won tata awon la lukupo kata se ti won ologun akero se ti won oruga kwa si se pe ta ni o mu mi mo koja ofin rada o ko se n to koja ofin o nkan ti opolopo awon eyan bi yo ni ipinle ko lo lo bayi ni pe tori pe ofin di awon ajo Lagos State Transport ajo ko gberegbe lati ma mu oko o je ki opolopo ma siwawu oruga kwa kan jana oruga kwa kan gba ona ti o to an koju sawon oko one way oruga kwa sa se bo se wu wa agboko si bi ti o to an dojoro mi ti o ye an jero mi ti o ye gbogbo eleyi o ma dopin o cp patite jani ti won je commissioner olopa ni pele eku ti won mu ofin elele awon na tin ri apere pe owo lile lorun awon eyan wa itori pe ikuro te awon eyan odubo ro gbomo lowo e o abika ya fo olokuta ka no ni popa tori na e je ka se ohun to to o se pataki mi o ni ju iseju kan lo lori eto imo mo de lati kuro ni kiakia mo de lati pe akiesi wa si enike to wa ma rin ajo laarin bolade ti abi afara osodi lowo lowo bayi abiko ya te jeje o ma kon so e ba kro kon be amo e ti mo ru awon so e ba kro kon to pe atowoda an gbe ba jero an yi pada pa pa julo orita brown lopolopo e ti wa ke te ba koja orita brown yi to su da bigba to du se wa o wa lati abi afara yin ke te ba koja abi afara lati ma lo so no challenge mo so mi ni pe oko gas o wa nbe le ko ku si wahala kokon ekun mi ni soru ona aja ku sasiko mo le bi so yen loni ko ma ro opolopo wa ejo e ba nkologo eto yi fun opolopo awon eyan ti won le ma gbo ile ise radio yi e ja ma gbo radio 1103.5 bebe n lo bi ara nbe bi yo orisirisi awon eto lede abini bi ede yoruba ede gesi ati ede adapo mo ede gesi ye ta mo si pidgin ni ori ikanni 103.5 won po repete ti mo le dupe lo won amo loruko en to je oga wa pata ni ile ise yi ajara maja radio 1103.5 oga wa Abiola Peters mo dupe lo gbogbo awon ta jo seto e laaro yi eyen fi okan bale o je mo so jale ose yi e tu gba dun ose to nbo e ma mu ni kode kode bayi la n takoto ade oluwa ade folare okun ade ijoba wodgba Mr Pilot ni ni e pologo e fomode e pologo e fagbagba my brother thank you very much I really appreciate you
1: thank you so much
0: for accommodating me
1: appreciate you Pilot where he's told you about the traffic situation and the next program coming your way will be your baby and you stay with us on this station loads of excitement tumbling your way.

0: isolation olohun oba mi pada gbakoso teyin na ba ni ru eyan be ni te ni laye ka yin ti won ti nawo nawo eyan ma mu won e ma je koro won osu yin o e ma mu won bo ni ile ise osula aba isolation e baba o ma fenu ara won so address ibi ti won wa e ni bi te ti le ri won e gbo iwo to ba ti gbiyanju gbiyanju to ti lo kaakiri o ti lo gba o ti lawo nipa oro olojude yi to ti wa fe ma dabi pe o ti nsu wa e o ti dodo eni tolohun oba mi fi ran e ti dodo eni to mojule ja re ni o anise mo si tun tenu mo tori pe ohun to ba dani loju a fi gbaya ni gbogbo awon ti won ti wa sile ise osula aba isolution gbogbo won lori gbala aridaju le yi je o e bo si genu e je nde ka polowo ojana mo nbo o eku ka
1: awon agbabo won so pe igigiguru magbuni loju atokiri lati lo amojuto iriru eda se koko se pataki ki olorun oba ma gba ode osan lowo oku wa wa nba mi epo ti o ba wa nse akiyesi yi ke ya apere aise dede nipa iriran re tete dide kuya ko to peju o se se ko ti nagbara nagboro ti won pe isoro aise dede iriran re loruko orisirisi ma tun fa koko sofo mo to ba ti ri apere aise dede lori ilera ara re tete so sita lati le jajabo to ba wa ri be ma abo lodo osula habal otito inu ati iberu olorun ni won fi sise ti won ko rudura
0: e ka abo pada fine te ni number osula habal mo number won re o 070 3861 5168 070 3861 5168 tabi ke pe won sori 091 57 589016 091 57 589016 number tele pe baba sinu iwo ti ri bi oye tabi o ti ruku ruku ojulewo on tabai bai abi eru oruko to wu ki won le ma pin fun o abi eyin ti le ti fe gba kamu e ba mo gba kamu aburu e ma gba kamu ti o da o adiye ti o ti ku o si le jagbado e tete dide nle e ma bo ni le ise osula aba isolation baba gangan be pelu mi ni le agodo en to ba ya e gbo won o emi so fun yin pe to ba je ti ka soro nipa oju olokiti bi obo won o si nu gbo kokoro ti o si tawo bi alantakun e ma je ntan yin akose ni o se o ma to tu baba sile te gbo mirin mirin lenu won ke le mo pe lori oro olojude yi ati gbogbo awon aisan to n fa sababi re boya akonaun ni o apoju suga ni o abi arun ibalopo olojo pipe to ti wa dagba to ti di chronic infection to n beje wo kaakiri ninu ara o wodapa o ko ba apa o wodese o ko bese o ti gba orun loju elomi o ti je ki ifopa elomi o ga elomi se ni o ma mi gule gule telomi ba rin die won asimi lai moye igba loju ona ewo mo nbona e fe ka fese radio die e ku